sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

Anga Elia Mawa Frère Edouard Olula kunga na ndenge na ngai te Frère Edouard Boni yo moyimi boye Olingi batala nga na bandi mosu te Kaka yo moko Nebi nyoso na mwasi na yo Oba rani le Frère Edouard Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo Bandi miye Elongo na mwana ka Frère Edouard Mabe Soki bapaya baye na ndako To ya fami na ngai To ya fami na ye

Incwadi sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagudla.